kadang ari beca mah diantep sina nyemplung di tumpangan ku aki ganteng nuker sasa. Aki ganteng anuker numpang dina eta beca, teengeh lamun tukang beca teh harita geus jauh katinggalin. Ari panjangka manehna mah tukang beca teh ngahaja ngalumpatkeun beca satarikna. Pok manehna ngomong jero hate. Wah, bener-bener ieu mah tukang beca teh profesional. Tapi spesial.